0: Virginia.
1: Ayaw ka bala ka kung napaakan ka o nakamrasan sa iro o iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Aduna sila'y anti-rabies vaccine, anti-tetanus ug uban pang vaccines. Busa, pagpapakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center nahimutang sa 2nd floor, Estelita Building, National Highway, Barangay Poblacion 3, Karkar City. Ibabaw sa East-West Rural Bank Karkar. Naausab sila sa Talamban, Mandawi ug Konsolasyon. Rabies Buster Animal Bite Center. Anda mo alagad para sa inyong kaluwasan.
2: Y101's most precious hits.